la hush belipo septiembre, kutankili katenamit Guatemal, utanakwan, chianchalili kam nakatye nakatkara at tenamit, utpuktesipal atin sa ilch olehil sa 104.5 nashkesh sa ilach ol at kachina usil tenamit Guatemal, sa lakutankil nakakela lokal.

0: 8:31.
1: Hola, hush belipo septiembre. Kutankili katenamit Guatemala. Utanakuan. Chianchalili kam nakatye nakatkara at tenamit. Utpuktesipal atin sa ilch olehil sa 104.5 nashkesh sa ilach ol at kachina usil tenamit Guatemala. Sa lakutankil nakakela lokal.